0: Sa akin kasi nasanay naman ako na full tank. So ang nangyayari niyan para makaano ako, yung diesel ko, yun na yung parang ibibenta ko para yun ang iuwi ko lang din sa pamilya ko.
1: Biyahe ka?
2: Oh, mayroon. Biyahe kahit medyo mahina. Kailangan eh.
1: Ba dapat lang? Ano na naman ang bahay ngayon? Kukupahan na naman ang bahay ngayon.
0: Hello, Mama Miss. Pakain. Okay. Gawa naman ng gobyerno, parang relief sa mga ano, katulad ng mga ayuda na pagbigay ng 5,000, pero once lang. Alas na lang mapaiyak-iyak na lang ako na kulang na lang, mamalimos na lang ako sa mga pasahero na sana naman dadagdagan nyo kahit 2 piso man lang.
3: The Philippines imports 98% of its oil, resulting in supply shocks that shake the economy. A decades-old oil deregulation law allows fuel companies to pass price spikes to consumers.
4: Hindi lang Strait of Hormuz ang sakin, no? Kapag pinag-uusapan ang oil industry.
3: The Para Commuters Network is campaigning to change the burden on jeepney drivers and end users. Nanoy Rafael is leading this campaign.
5: Commuter, muli bigyan natin ng masigrabo palakpakan si Nanoy Rafael, convener ng Para Commuters Network.
6: Halos lahat ng ating land transport ay tumaas ang pamasahe in one way or another. May monopolyong control na nga. Meron pa tayong tinatawag na oil deregulation law, no? Ibig sabihin, yung gobyerno wala ng control doon sa pagtaas, pagbaba ng presyo, hindi na rin kailangang pangatwiranan, pero iba ang sinasabi sa atin ng numero, ang sinasabi sa atin, simula March 2026, kumita ng 1.5 billion pesos kada araw ang mga oil companies habang tayo ay nahihirapan sa ating araw-araw na bilihin habang ang mga tsuper ay nalulugi by as much as 3,000 pesos a day.
7: Nilalabanan namin yung commercialization, corporatization, privatization ng public transport, including na rin yung domination, no, yung foreign domination ng iba't ibang mga korporasyon at mga interes ng mga dayuhan dito sa pampublikong transportasyon.
3: 8 major global oil companies generated $93 billion in combined net profits during the second quarter of 2026, following supply disruptions. The profits were just under $50 billion in the same period last year.
7: So nung genera ng US yung Iran, alam na namin talaga malaki yung tama sa aming mga commuter dahil magiging malaki yung tama sa ating mga transport workers. Lalo pang nabawasan. Ang estimate namin nasa 20-30% ang nabawas sa transport supply. Hanggat hawak ng mga malalaking korporasyon yung industriya, hindi talaga magiging solusyon.
3: Meanwhile, citizens try to adapt to the crisis by looking for ways to reduce their reliance on fuel.
8: Following the declaration of a national state of energy emergency, the Department of Energy can now impose limits on price increases.
3: Engineer Ed Brezenio found a way to beat fuel price shocks. He developed his own homemade biodiesel blend.
9: Biodiesel process technically requires chemical process such as transesterification, wherein alcohol and some catalyst mix into the used cooking oil.

While here, so that's the time I would start to fill up the pet bottle. Pagka natutulog yung mantika, ito siya eh. Sa ito, hindi ko sinasama siya sa ano. Eto, yan. Ito na lang. So, salin natin. Try natin.